0: Dok, Nesya. Wah, nang ngendi to iki mau? Nesya.
1: Nggih, Mbah.
0: Kene-kene. Ayo, Gek. Toto-toto, cecawis ya. Iki sedelo meneh engko. Nesya takjak dolan.
1: Loh. Loh, Mbah. Mbah Dalijo. Lah numpak, numpak opo? Mudan pundi?
0: Iki mengko kowe tak jak dolan neng Gembira Loka ya. Kuwi nonton warna-warna satu kewan.

0: kowe mau sik to. Iki mau matur apa kowe, heh?
1: Numpak napa?
0: Numpak napa kuwi yen umpamane numpak apa kuwi kowe karo sak kancamu, ya? Nek matur karo Simbah ya ora ngono. Mbah niki mengke nitih napa? Ngono lho, ya.
1: Nggih, Mbah.
0: Lah, terus mau apa? Mudun.
1: Nggih.
0: Mudun kuwi ya kanggo Nesia karo kancamu. Nek Simbah kuwi mangke lajeng mandhap pundi, Mbah? Ngono no. Noten lho, Mbah. Ya, coba matur meneh coba. Mbah Dalija,
1: Mbah Dalija,
0: mangke badhe nitih menapa?
1: Mangke badhe nitih menapa?
0: Lajeng mandhap pundi?
1: Lajeng mandhap pundi?
0: Nah, apik bagus.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, ayo gek cecawis kae. Lah, kae mobilé wis cepak yo, ayo. Ayo rono ayo iki.
1: Nggih.